0: Gabi mga kababayan, kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Filipino.
1: Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Sugdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasan
0: sa ating Filipino Ethnic Show.
1: Mabuhay Makay Radio.

0: Isang mapayapang artista naman po ng gabi, no? Ako po si DJ Mayo o si Papa Joe at kasama ko po dito si Tita Aubrey upang maghatid sa inyo ng isang oras ng musikahang Pilipino dito po lamang sa 107.5 4CRM Mabuhay Makay Radio. So bago po tayo magpatuloy ay dumulog po muna tayo sa isang munting panalangin.
1: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa biyaya ng Mabuhay Makay Radio. Naway patuloy ninyo itong gamitin bilang kasangkapan upang maghatid ng pag-asa, pagmamahal, pagkakaisa at magandang musika sa aming komunidad. Pagpalain ninyo ang bawat host, ang bawat volunteer, ang bawat tagapakinig at mga sumusuporta sa aming programa. Bigyan ninyo kami ng karunungan, kababaang loob at inspirasyon upang ang lahat ng aming salita at gawain ay magbigay pa ng papuri sa inyo. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Isang magandang gabi sa iyo, kapatid. Kamusta ka? Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spamatitlog, si Kuya Josh at si Kuya Jason at si Ali na maghahandog sa inyo ng isang gabi ng musikang Pilipino, isang gabi ng musikang sariling atin dito lamang po sa Mabuhay Makay Radio ng 4CRM 107.5 FM. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation. Ito po ulit si Tita Aubrey na nagsasabing ikinagagalak kong makasama ka ngayon, kapatid. At ang una po nating awitin ay isa pong awitin para kay Sis Helen Grace Soriano. Ito po ang awitin ni Mr. Ray Valera na pinamagatang Walang Kapalit.

Nagustuhan mo bang awitin ni Mr. Ray Valera? Isa sa ating mga classic. Isa sa ating mga legends. Yan, ichichika ko lang po sa inyo. Yan, si Sis Helen daw po ay sobrang favorite niya yan si Mr. Ray Valera. Sabi daw ng daddy niya, hinahalikan daw niya yung TV pag si Ray Valera ang nakanta. Tapos tatakbo daw siya sa isang sulok. Ang cute, di ba? Avid fan. Ang susunod po nating awitin ay isang request mula po kay Mr. Marco Lobos na dating taga Rockhampton ngayon ay balik na sa Makay. Welcome back, Marco, ang aking inaanak. Ito po ang awitin ni Mr. Jonoy Danaw na pinamagatang Ikaw at Ako na lovingly dedicated kay Donna. Galing kay Marco.

Ayan ang ikaw at ako ni Mr. Jonay Danaw. Wala kay Mr. Marco Lobos para kay Donna. Haba ng hair. Yan, ikaw at ako pinagtagpo. Nag-usap ang ating puso. Nagkasundong magsama habang buhay. Ayan Marco, sana may pakilala mo si Donna kay Ninang. Ang susunod naman po nating awitin ay isang awitin para kay Ate Leti Lirasan. Ito po ang awitin ni Miss Jos Garcia na pinamagatang Ikaw ang Iibigin Ko. Handog ng aking poging kuya na si Kuya Mark Lirasan. Makinig po tayo.

ng awiting Ikaw ang iibigin ko para sa aking magandang ate na si Ate Letty. Ayan, i-chika ko lang sa inyo. Last week, kami po ni Papa Joe, ginaya namin si Ate Letty at saka si Kuya Mark na nag-drive around Makay while listening to the radio kasi pre-recorded siya. So, ginaya namin. Ang sarap pala ng pakiramdam na nakikinig ka sa OPM, nagre-reminis, nakikikanta. Sabi nga ni Ate Letty, relaxing siya, walang pagmamadali. Na nakikinig sa music, same time bonding mag-asawa. Nagkukwentuhan at nagbubulahan ng walang katuturan. Nagtatawanan minsan na alala namin ang nakaraan. As in unwind yan pag off ni Ate Letty. Nakakatuwa po pala talaga. At kami nagpapasalamat po sa mga lirasans sa inyong suporta. At ang susunod naman pong awitin ay para sa isang napaka-special na dalaginding. Yan, tuwing Martes, lagi po siyang nagme-message sa akin at sinasabi niyang siya ay present. Yan, ito pong awitin para kay Ninya Alta Gasmin Balbin ng San Mateo Rizal. Yan, para sa ito, Ninya. Ito pong awitin ni Miss Lea Navarro. Siya yung original nito. Pero ito ay rendition ng Moonstars 88 na pinamagatang Ikaw ang Iibigin Ko para kay Ninya.

para kanino ba yan? Naluha ang tanging nakamit buhat sa'yo. Ngunit ang dalangin ko din sa'yo ay kapalaran mo ay magbago. Sheesh, napakaangas. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa ating sagip kalikasan tip for the night, ang ating environmental part of the show. Yan, ang ating sagip kalikasan po ay, bago itapon ang anumang bagay, itanong muna sa sarili, may iba pa ba itong mapapakinabangan? Ang lumang garapon ay pwedeng gawing lalagyanan ng rekado. Ang lumang damit ay pwedeng basahan. At ang kahon ay pwedeng gawing organizer. Ang pagre-repurpose ay nakakabawas ng basura at nakakatulong ito sa kalikasan. Tandaan po natin ang 4 R's. Dati po 3 R's lang yan, pero ngayon 4 R's. Reduce, reuse, recycle, and repurpose para sa mas lunti ang kinabukasan. Sana po ay sama-sama nating isabuhay ang 4 R's. Para sa ating sagip kalikasan goals. Sheesh! Napakaangas! Ang susunod po nating awitin ay isang napaka-special na kanta para po kay Mr. Carlo Nadal. Ito po ang awitin ng kanyang kapatid na si Miss Kitchy Nadal, ang kanyang bagong single na pinamagatang Sound Trip. Handog din po natin yan kay Cathy Nadal at sa kanilang mga anak. Yan para po sa Nadal family. Thank you sa video ni Miss Kitchy.

Para sa ating Pinoy shoutout, uumpisahan po natin sa ating mga regular listeners na sina Kuya Mark at Ate Leti Lirasan, si Ate Jinky at si Kuya Rene Onte, Bro Jobert ng Mount Isa, Bro Ed, Bro Ryan, Bro Ralph and Sis Abby, The Osen Family, The Cayo Family, Bulaong Family, Mendoza Family, Duro Family, Salandanan Family, Ortiz Family, Cabanse Family, UC Family, Sabandal Family, Baluran Family, Jimeno Family, Gozun Family, Santos Family, Albarda Family, Foronda Family, Jones Family, Catral Family, Dixon Family, Nones Family, Librero Family, Alto Bar Family, Bartlem Family, Tuarez Family, Powell Family, Reyes Family at Labastida Family. At syempre ang Alejo Family ng Gold Coast at ang Santiago Family ng Brisbane. Ganun din po ang mga taga-theater ng Mater Hospital. At hindi natin kakalimutan si Kuya Butch, Lolo Butch Mariano, si Ate Adele Brown, si Sheila Mundido, si Israel, Laurel at Marlon Eva, syempre si Sharon Bell at special shout out po sa pamilya ni Marlon sa Pilipinas. Salamat sa pakikinig. Syempre ang Bites Family, ang Soriano Family, ang Bautista Family ng Rural View. Hindi po kami yon. Sila Marian Bautista po iyon. At sa lahat-lahat po na nakikinig, kung gusto niyo po magpa-shoutout, mag-message lang po kayo sa amin. Of course, Miss Sharon Bell and Darren of Direct Chemist Outlet in Northern Beaches. Special shoutout to DJ Mayo and Ashong at si Grace at Zoe at Sulit Family. At Season's Greetings kay Mike Season. At syempre po sa Babihes Family. At dumako naman po tayo sa isang sports update para kay Miss Alex Ayala. Magandang balita para sa ating kababayang si Alex Ayala. Patuloy ang paghahanda ni Alex para sa mga susunod na torneo sa WTA Tour matapos ang kanyang sunod-sunod na international competitions ngayong season. Patuloy rin siyang kinikilala bilang isa sa mga pinaka-promising na tennis players sa Asia at inspirasyon ng maraming kabataang Pilipino na nangangarap sa world stage. Sa bawat laban, ipinapakita ni Alex ang determinasyon, disiplina at pusong Pilipino. Bagamat mahigpit ang kompetisyon sa professional tennis, nananatili siyang nakatuon sa pagpapataas ng kanyang world ranking at pagkuha ng mas maraming tagumpay sa mga darating na torneo. Mula sa Mabuhay Makay Radio, congratulations at good luck kay Alex Ayala. Ipagpatuloy mo ang pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Mabuhay ka. Sheesh, napakaangas. Uy, hindi maangas si Alex Ayala. Napaka-humble niyang batang yan. And I'm very, very, truly proud of Miss Alex Ayala, ang idol namin ni Papa Joe. Way to go, Alex. Mabuhay ka, Alex Ayala. Patuloy mong ipagmamalaki ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo. Naway patuloy kang pagpalain ng Diyos ng lakas, kalusugan at tagumpay sa bawat laban. Pagpatuloy mo ang pagiging inspirasyon sa kabataang Pilipino. Mabuhay ka, Alex. Mabuhay ang atletang Pilipino. At mabuhay tayong lahat. Ang susunod pong awitin ay isang Taglish na OPM. It's Tagalog English. Ang title po ay Kasama Kang Tumanda or Grow Old With You para kay Forever 23.